nya kase wo so san se wo ye akofala akofala samre ne bishop sesie ne ho se ne be ya be ko radio same o na ne wo ho na.